Naledi by Kagiso Fox Patsimo 2023. Naledi, I met her ko primary, lokwalo lwa bobedi. Re tsana ko extension 4, ko lesedi. A re gaisa rotlhe majitali di medi. Rotlhe re ne ri ipela ka ene Naledi. Ko mabaleng o ne a le lebelo Naledi. Le fa ba mmitsa ba bolotloa a le ready, a pasa dibuka gape a khona metshameko. A re gaisa rotlhe le fa go kwala diteko. E ne e le mmabontle wa tlhotlhwana Naledi. Le mo kopelong o ne a khatlhana Naledi. Fa go twe talente go ne go tewa ene. Re le ditsala tsa gagwe gape re le difene. Fa a le dingwaga tse di lesome le bobedi, re dira lokwalo lwa bosupa ko lesedi. A lofa sekolo kgapetsa gangwe le gabedi. Ra ipotsa gore na re go eng ka Naledi. Go bueng ga gagwe o ne a apara jersey. Le fa go le letsatsi sethitho se ela metsi. A sa tlhole a tshameka le rona jaaka pele go le motshega fa ka iketlo a tsenya mele. Fa re kwala lekwalo lwa bosupa ne a seo. Ra kwala, ra fetsa, Naledi a seo. Sekolo sa ntshofala sa tlhaela lesedi. Naledi a itsholofetse a tlotswe ke kgwedi. Naledi.

now. Ufuna ukuthi akuxoxele kahle nendaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngewinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesamba. Usijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo. Ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko uthenga idatha. Boloko uthenga idatha ngithi wena. Lokhu kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.